Di balagan dyan. His guayong nila sa zona. Ow. Kung sa zona, sa ganoon sa zona. Ang gaya ka naglibal. Yo. Hindi ang gaya kenza ka le. Kung na kung. Kanti na kung futang ek. Ang gaya. Ang gaya. Ang gaya.